0: apa mak aku mau pilih nyai
1: medai kong ngeneh menurut ayah pramak apa
0: ngeneh kong kutu kru dak merin oi pulang tat ayah teh merin neng kong rin ceh klak-klak
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.